0: You're tuned in to the Weekend Mix on All Hits 24.
1: Ay, samba na maglakad ka sa makat, mag-aabang nung masasakyan at pwede bang makwentuhan sa daan?

0: mong kakalimutan yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan. Pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasasabi nila, hayaan mo lang silang mag-ingay dyan. Mga sila!
1: Listen.